0: The time now is 8:20 on One Radio.
1: One Radio, 99.7 News FM.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: The time now is 8:34 on One Radio.
1: Para muna, mag-usap One muna tayo.
2: Usap One. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: The time now is 8:50 on One Radio.
1: One Radio, 99.7 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
1: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio. 99.7 News FM. .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.

0: One radio time is 9:33.
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko, kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: GMMC
3: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.

0: Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo

0: Rock Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.

0: It's 12 o'clock.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Wow!

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Once upon a turntable.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong pa laban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: GMMC
7: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Brook 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
9: GMMC.
10: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on

Gen Z, Tugstugang Pinoy. Pinoy, Gen Z. So One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. One.

0: Pag hindi na makahi...
1: Para!
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one.
4: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio, 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: sa One Radio Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Wow!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.
10: Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM.

0: Sa ngaran ka na maasin kan aki patin kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumon asin pagsulan sa tomat. Kasalan tanganing magkanigo kitang magdulot kayning banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo matugang na nagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen sa gabos na Angeles asin Santos asin sa indo matugang na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tumak sa alandarhon kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asim sa daga, katuninongan sa mga taong marhayan buot. Inuomaw mi ka, rinorokyaw mi ka. Sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong, Heso Kristo. Kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sumong pati maherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan. Ikasan orog kahalangkawa, Heso Kristo. Kay baka ng Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibit kita. O Diyos Ama ni Heso Kristo, ang kagurangnan niya mo, ipinahayag mo sa mga banwaan, ansay ang kaligtasan, panua kami kan mga tataramon, nin bagong pagkabuhay, danguga an awit, nin kaugmahan, hulita nabuhay liwatan sa imong aki sa Kristong kagurangnan niya mo na kaiba mo asin ka na Espiritu Santo nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Ang enot na simbahan nagsimbag sa mga pangangaipon in sa indang komunidad sa paagi nin pagpili nin mga lalaking magdudulot kan sa indang sadiri sa paglingkod. Ini pagirumdom sa tuya na ang mga ginigibo kang simbahan, mga gawe susog sa gibo nin Diyos no na pagkamuot asin pagkasararo. Hinanyugon niya to ang enot na babasaho.
1: Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Kaytong mga aldaw, mantang nagdadakol ang mga bilang ka mga disipulos, ang mga Griego nagurumod-gumod laban sa mga Hebreo. Hulita sa aroaldaw na paglingkod na papabayaan na matauan kang rasyon ang saindang mga babaeng balo. Tinipon kang mga apostoles ang gabos na mga disipulos asin sinabihan. Bakong tama na kami maglingkod sa lamesa asin mapabayaan ni ang tataramon ni Diyos. Kaya mga tugang, pumili ka mo ng pitong lalaki na marahay ang dangog, pano ng espiritu asin kadunungan. Tetataumis sa inda ang gibong iyan. Kami sa pamibi asin sa pagbalangibog kang tataramon. Ini pinagmarahay nin gabos asin pinili ninda si Esteban, lalaking panonin pagtubod asin nin Espiritu Santo, si Felipe, Procopio, Nicanor, Simon, Parmenas asin Nicolas na taga Antioquia. Dinarasin da sa mga apostoles asin ibinugtak ka mga apostoles ang saindang kamot sa sainda asin na mibi. Ang tataramon ni Diyos nakabalangibog asin sa Jerusalem nagdakol ang bilang ka mga disipulos. Sa mga kapadean dakol man ang nagtubod. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Kagurangnan kahiraki kami na nagsasarig sa imo.

Maimbod ang kataramon nin kagurangnan, asinan gabos niyang gibo masasarigan. Namumot siya sa kabanalan asin katanosan, andaga pano kan sa iyang pagkaherak.

Ang mata ning kagurangnan nasa mga natatakot sa iya, nasa mga nagsasarig sa iyang pagkaherak. Ang sa indang kalag ililigtas niya sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon ning gutom.

0: Inaapudan kita na maging buhay na gapo. Asin piniling banwaan na nakapatugma ki Kristo. An babasahon nagpapagirumdom kan sa tuyang dignidad asin misyon na ibalangibog an makangangalas na liwanag ni Diyos. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa Enot na surat ni San Pedro. Rumani kamo sa iya, siya ang buhay na gapo, isinikwal kan mga tao, alagad pinili, asin pinadangat ni Diyos. Kamo man dapat na maging mga buhay na gapo, na nagpapatindog kan harong na espiritual, banal na pagkapadi, na nagdudulot din mga atang na espiritual, mga atang na inaako ni Diyos huli kay Heso Kristo. Siring sa nasasabi sa kasuratan, Uya, ibinugta ko sa Siyon ang sarigan na gapo na sakong pinili asin ang nagtutubod dai mapupukan. Buot sabihon na ang gapong ini mahalaga para sa saindo na nagtutubod, alagad para sa mga dai nagtutubod, ini gapo na isinikwal kan mga paratokdo asin naging sarigan na gapo. Gapo na singkugan asin gapo na padungkalan. Nasisingkog sinda huli tada isinda nagtutubod sa tataramon. Ini ang natatalaga para sa sainda. Kamo sarong piniling banwaan, kahadean nin mga padi, banwaan na banal, banwaan na sinadiri nin Diyos. Ipagrukyaw nindo ang mga kaumawan nin Diyos na nag-apod sa indo, hali sa kadikluman, asin dinara kamo sa saiyang makangangalas na kaliwanagan. Tataramon kan kagurangan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: an kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: At basa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Day kamo mahandal, magsarig kamo sa Diyos, asin magsarig sa ko. Sa harong nin sa kuyang ama, dakul ang mga kwarto. Kun bako, day kukuta na sinabi na maduman ako sa pag-andam nin lugar para sa indo. Kun ako magduman, asin mag-andam nin lugar para sa indo, mabalik giraray ako tanganing ikapag-iba ko kamo. Takunhain ako, duman man kamo. Aram na nindo ang dalan pasiring sa sakuyang padudumanan. Si Tomas nagapot, kagurangnan, daimi aram kun sain kamaduman, paano ming maraman kun sain ang dalan. Si Jesus nagsimbag, ako ang dalan, ang katotohan asin ang buhay. Daini nakakadulok sama kun daimi mag-agi sakuya. Kun ako midbid na nindo, midbid man nindo ang sakuyang ama. Punungon yan, midbin na nindo siya asin siya sa indong nahihiling. Si Felipe nagsabi, kagurangnan, pahilngan sa mo ang ama asin ini tama na para sa mo. Si Jesus nagsimbag, haloy ng panahon na ako uya sa indo asin daipan nindo ako midbid Felipe. Ang nakakahiling sa ko, nakakahiling sa ama. Ta daw tami nasabi ka, pahilngan sa mo ang ama. Day kami natubod na ako yaon sa ama asin ang ama yaon sa kuya. Ang sinasabi ko sa indo, bakong gikan sa kuya. Ang ama na uya sa kuya, iyan minagibo kan sa iyang mga gibo. Minatubod ka mo na ako yaon sa ama asin ang ama uya sa kuya. Kunda ay magtubod ka mo huli sa sakong mga gibo. Totoong sinasabi ko sa indo, ang minatubod sa ko, magibo kan sa kuyang mga gibo, asin orog pa kayan, huli ta ako, maduman sa ama. Mga tugang ang marhay na bareta kan sa tuyang.

Dio na inapod Ebreo, so mga Griego na inapod Helenista, iyo yan duang grupo. Pagkatapos so problema ninda so pagdistribuir kan kakanon ta pigsa na daw tabaga sa binasa sa ikaduang Domingo pagkatapos kan pagkabuhay liwat na subagong simbahan dai nagkulang na kan pigtatao sa mga pobre, sa mga nagkakaipot, sa mga mayaman na nagtubod na kay Kristo, ipipabakal ni Dan sa inang sadiri as in ititaw sa simbahan. Ang simbahan, iyo ang nagdidistribuir kay ni sa mga nangangaipo. Kan panahon na ito, garo naapugan sa mga Helenista na medyo so killing kan mga para distribuir kan mga pagkaon pasiring duman sa mga Hudiyo, mga Ebreo. Kaya nagreklamo sinda panuman sa sumuyang mga byuda. Sa mga byuda, iyon ang simbolo, iyon ang representante kan mga pinag-aapi. Kaya ano ang ginibo ninda? Nagpili sinda nin pitong lalaki na inaapod diakono. Digdi nagpoon sa pigapod na diakonia. Ang gusto nang sabihin ng diakonia, pagsirbe. Tangani na no, tangani na sa mga apostoles ang sayang gibo sa pagtukdo sa nakantataramo ni Diyos. Taiguan ang magibo kan pagdistribuir kan mga kakanon sa mga balo. Iyon ang sayang solusyon. Ta, ang gusto niya sabihin kayo ni mga tugang, ang simbahan nagtatalubo. Dahil kita dapat makatutok sa sarong punto sa nakansimbahan. Sarokan iriwal mo niyan sa simbahan, minsan sa mga kardinal, sa mga padi, iyo ang pagmisa kan Latin. Takan panahon ni Pope Francis, sabi niya, ang misa sa Latin, gibuhon sa na duman sa mga grupo nin mga tao na nagtutubod pa sa misa sa Latin. Ay nagreklamo man sa iba, ang gustong sabihin, ipropagar pa sa pagmisa sa Latin. Kaya, ang gusto kong sabihin nila, minsan sa in, mga darakulang simbahan na dahil naman nakasabot kan pagmisa, gusto pa, kaya dakulao na iriwal ini sa simbahan. Saroon naman ining problema. Pero, ang gusto kong sabihin, arog kan mga panahon, dati, ang nagtutukdo kan tataramon sa mga apostoles, ang nagdidistribuir kan mga pagkaon kan mga balo, sa mga apostoles mga giraray, na dipisila na sila, kaya nagpili sindanin mga diakono, mga lalaki na bako man kung ano, but alagad mga banal na lalaki na iyoan wag distribuir kani. Kaya digdi namundag sa pigapod na pagiging diakono. As in man lain-lain pa mga tugang dahil sa padagos na pag-uswag kan pakasabot kan si bata, ang tataramo ni Diyos mga tugang, deita matutugkad sagud gayud kita magadan sagud gayud mapara ang kinabanday ta matutugkad ang tataramo ni Dios. Tataon-taon nagbabago ang tataramo ni Dios. So sermon ko kan sarong taon ibaman ko nyan so mga inagihan kong mga parokya parehong tataramo ni Dios, ibaman sa kuyang paghurup-hurup nata nagdi-develop ang sa tuyang pakasabot kan tataramo ni Dios. Kaya dapat ang simbahan magtalubo man. Arumduman nindo kayo ito. So simbahan ang nagmimisang padi talikod sa indo. Kaya binago naman, inatubang. So dating misang Latin, ginibong English, duman sa mga nakasabot ki English. Ginibong Tagalog, duman sa mga nakasabot ki Tagalog. Ginibong Bicol, duman sa mga nakasabot ki Bicol. Nata, dahil sa dagdag na pakasabot sa development kan pakasabot kan simbahan. Kaya mga tugang, day kita maiskandalo, day kita maiskandalo na nagbabago ang simbahan dahil pero ang Diyos day nagbabago, ang tataramo ng Diyos day nagbabago. Kaya mga tugang, sa ikaduang binasa sa mga lalo na sa mga naging Kristiyano duman sa lugar na inapos

0: Asia Minor. Ang gusto sabihin ng Asia Minor, ngunya na modernong panahon, Turkey. So mga pagano na naging Kristiyano, pati sa mga Kristiyano, pigpirsigir, pigpasakitan. Sisa, sa inahali ang pasakit. Duman sa Roma, sa mga emperador kan Roma. Duman sa Jerusalem, mismong sa mga Hudiyo, iyo ang nagpasakit sa mga naging Kristiyano. Kaya grabe ang pasakit sa inda. Kaya pinakusog ang buot ninda ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, ang kagurangan, iyo ang dasarigan na gapo, iyo ang pondasyon kan sa tuyang pagkabuhay. Kung kita magtubod, digdi sa gapo na ini, kita matindog. Pero kinday kita mga day nagtutubod, iyo ini ang singkugan na gapo, masisingkug sinda. Ang gusto sabihin ni San Pablo, pigi-encourage sinda, na day ka mo matakot sa pasakit, sa persekusyon nata, inagihan na ini ni Kristo, mga tugang. Kaya kung tunay kitang mga paratubod ni Kristo, kaya so takot kan mga bagong convert sa Kristyanismo, paano kung pasakitan kami, ano ang mangyari sa muya? Kaya ang tema niya to ngunyan na Domingo, iyo ang pagkatakot, fear is the greatest enemy of faith. Ang kalaban kan pagtubod, takot. Kaya sa ikaduwang sa Ebanghelyo, mga tugang, takot naman sa mga apostoles nata, mahali na si Kristo. Paano na kami? Iyan, mga tugang, ang pigsisimbag ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Duman sa huring pamanggi, namalisyahan ni Kristo. Tapos si Kristo, nababasa ang pag-isip ni mga tao, sa mga apostoles niya. Nagkamurundo sila, nagkatarakot. Paano na kami na mahali ka na? Sabi ni Kristo, mahali ako, pero mabalik manggirare ako. Natataw mahali, mapreparar ako kan istaran nyato. Takun yaon sain ako, yaon man dapat kamo dumaan. Asin sabi, dahi kumanta mo papabayaan. Kaya nga ni, itinao niya ni Espiritu Santo. Tangani na, minsan, data na nahiling si Kristo, iguang Diyos na nagataman sa tuyaan ni Espiritu Santo. Kaya, natatamatakot kita. Natatamatakot kita, nagibuhon si Kristo na iyan patugmadan kan sa tuyang buhay. Ano ang pagkatakot ta? Natatakot ako na kung magsimba ako niya na Domingo, day ikakutulos makabukas kan tindahan, paano sudilin siya ko? Natatakot ako na kung day ko abalad ang paroy niya na Domingo, tiba at tubuan iyan, paano na? So pagkakanmi, iarog kayan mga pagkatakot. Natatakot ako na kung magtaram ako kang katotohan, tibaad pasakitan ako. Pero kung ang patugmadan niya to kan sa tuyang pagtugod iyo si Kristo, da ikita dapat matakot. Iyo yan ang mensahe sa tuya. Kaya sabi ni Kristo sa iyang mga disipulos, aram na nindo andalan kung paano magduman sa Ama. Sabi ni Tomas, paano ming maaraman kagurangan, dai may aram. Ano ang sabi ni Kristo? Ako ang dalan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Iyan mga tuwa, daing ibang nagtataonin buhay si Kristo. Ang iba su kwarta, su kasikatan, su kapangyarihan, sagin-sagin sa naan buhay na itinataw kayan. Maabot ang panahon, mapapagal kita. Ngunya na simana, sa laugan simana, mga tugang, ang pirming pig-istorya ko sa sakuyang mga sermon, itong nangyari sa buhay kay itong artista na si Rica Perelejo, nakulon niyang pagparakato. Kung sumunod siya kay Kristo, paano na ako ang nagbubuhay kan sa kuyang pamilya? Pero nagbubuhay kan sa iyang pamilya, sa paagi kan pagiging sexy star, na kanpanon baga pig-arapunta kayo ang bomba star. Iyo ang pigbubuhay. Pero kaya nahiling niya na garo mauli siya pagkabanggi, garo pagal-pagal siya, daing katuninungan ang sayang buhay. Gusto niya ng bayaan ito. Pero sabi niya, sa sayang pagkatap, paano sa sakuyang pamilya? Pero mga tugang, itinaya niyan sa iyong buhay sa pagsunod kay Kristo. Ano ang nangyari? Sabi niya, ngunyan, ako na ang pigtatawan kan sa kuyang pamilya. So mga aki ko, so mga pangangaipo kan mga aki ko, kung minsan, so mga tugang ko na, iyo ang nagtatao. Mga regalo, iyo ang nagtatao. Dain na siya nagkukulang nata, itinao niya ang bilog niyang pagkabuhay kay Kristo. Antes sinda kasalon ta si Rica Perelejo, dating Katoliko, pero namidbid niya si Kristo sa luwas kan pagiging Katoliko. Ba naagom niya sarong pastor. Sarong pastor nin sarong Kristiyanong sekta o Kristiyanong kulto. Sabi niya, bago kami pigkasal, nagtuga kami na daigo na kami maghadukan. Pero may nakasabat sa sabi, ano? Dahil ka mo maghadukan? Ikabagaan ang pigigibukan mga panahon bago sa nang hadok. So pigigibo mo, pagkatapos masabi ka, dahil ka mo maghadukan. Sabi niya, iyo inyan sa parang kong mga pasakit. Pag ako nagtubod na kay Kristo, ang mga chismes, dati ngayaya na kung ano ang pigigibo. Pero ngunya, garo ngayon nagsagin sa akin, arog kayo ni. Pero inako niya iyang gabos nata dahil sa iyang pagtubod na si Kristo sana ang ginigikanan din buhay, si Kristo sana ang katotohanan asin siya ang dalan pasiring sa Ama. So saro naman na disipulo si Felipe nagsabi, kagurangan pahilgan sa mga nama. Sabi naman ni Kristo, haloy na akong kaibana nindo Felipe. Pagkatapos, day mo pamidbid, an minatubod sa ko, minatubod sa Ama, an nakahiling sa Ama. Ang gusto nung sabihin, si Kristo, Diyos, na nagdadaras tuya sa Ama, taan tunay niya itong destinasyon, pasiring sa Ama. As in, daing ibang dalan, kundi, ki Kristo, ang sayang tataramon, ang pagtuod sayang tataramon. Day kita, day nagsasabi si Kristo, bayaan mo ang sa imong tindahan. Dahil managsabi kan si Kristo. Bayaan mo ang pagbalad kiparoy. Dahil managsabi kan si Kristo. Bayaan mo ang sa imong hanap buhay. Dahil managsabi. Mabuhay ka sa kinaban kung ano ang pigigibo mo. Pero sa pagibo mo kan sa imong trabaho, dapat ang pigsusunod mo, ang tataramon ni Diyos. Sa gabos na oras kan sa tuyang paggabuhay, kung ano man ang sa tuyang kamugtakan sa buhay, para umaka, karpintero ka, negosyante ka, ipadagos mo. Pero sa imong pagkabuhay, day mo malingawan ang Diyos. As in, day na malilingawan ang Diyos, kung sa mga trabaho ta, sa tuyang magibo, day kitang pingsusunod, kundi si Kristo ang patugmadan kan sa tuyang pagkabuhay. Ta, sabi ni San Pedro, sumanga day nagtutubod kay Kristo, naging anggapo, naging singkugan, ang patugmada na gapo, iyan naging singkugan. Gusto kong sabihin, natutumba kita. Nawawa lang kita ng buhay. Nawawara kita sa dalan. Nawawara kita sa katotohan. Kaya, ang pag-imbitar sa tuya, mga tugang, min mahal na Diyos. Sa mga nadangong niya itong binasang niya na, day kita matakot, day kita mahadit na itaw niya to sa tuyang buhay sa pagsunod kay Kristo as in sayang tataramon. Ta dinadara niya kita sa buhay, dinadara niya kita sa katotohan, dinadara niya kita pasiring sa sayang Ama. Tindog tabi mga tugan. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit as in daga, as in kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangiram huli kan Espiritu Santo namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa paggabuhay liwat ng laman asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripon bilang banwaan na nangaipo mamibi kita sa mapakumbabang buot, nagsasarig sayang dakulang pagherak asin pagkamot, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an sa mong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyuga, an sa mong pamibi. Tanganing an simbahan, maging tanda din kaligtasan, na nagpapahayag kay Jesus, an dalan, an katotohan, asin an buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga, an sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagsasakit nin kulog, kapurisawan, pagkatakot asin kamundoan, magkamit nin kusog sa saindang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyugaan sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga nalagalag sa tamang dalan, pasiring sa buhay, mag-ako kan biyaya na mamidbid giraray ang kaugmahan sa paglakaw sa dalan na inagihan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyugaan sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad, marangas sa indang masakit na kamugtakan, huli kantabang asin pag-anduyog kan sa indang mga pamilya, asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyugaan sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, makisumaro sa kapanoan in buhay na ipinanggani ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyugaan sumong pamibi. Ama niya mo sagod paman, nagpapasalamat kami sa imo huli kan sa imong karahayan sa pag-apod sa mo sa bagong buhay kan sa imong aki. Giyahan asin surugon mo kami sa samong mga kasiributan. Magdanay kami sa paglingkod sa imo sa samong pagmangno sa kapwa. Huli ki Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.

0: Pamigwi ka mo mga tugang, tanganing an sa koa sinan sa inong atang maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan.
1: Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa sayin mong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sayang aran, para man sa pagkinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Diyos na mayrakon, huli kay ning atang ihinihiras mo sa mo, an sa imong Diyos na buhay. An gabos ming mga gibo, maliwanagan lugod kan sa imong katotohan, inihinahagad mi, sa ngara ni Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas an mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakaman asin na ingatapusan. Ikakagurangnan mamurawayon na inoomaw niya mo sa gabos na panahon urog ng gayo sa panahon na inina si Kristo sa mong Pasko inatang siya ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban nagadan dinaugyan kagadanan na buhay ibinalik sa mga buhay kaya sa kaibahan kan mga angeles patinin gabos na ukbo sa kalangitan daing ontok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

banal, burabo, ninggabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami pamanalakan ang bonkan sa imong espiritu, tanganing paros mo, maging hawa kasing dugo kan sa mong kagurang nana sa Jesucristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao, susayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos. Asin magkakan kay ni tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya manin kali sa sin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos. Asin mag-inom kay ni tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul. Sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Pagrukyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubon.

Kaya kami na nagrurumdum gan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay luwat nagdudulot sa imo kagurangnan. Kantinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon asin gan sa mong obispo si Joel asin gan gabos na mga padi. Siring man, ginumduma sa imong paggaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan paggabuhay liwat asin ang gabos na mga gadandangan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos. Namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina ni Diyos ni San Jose na sayang isposo kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaiba na kaitupan na kapagayagaya sa imo magkanigong maging kairas kan buhay na rin kasagkoran mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong sa Jesucristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos mang makakamhan. Sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo ang gabos, nakagalangan asin kamurawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niyamon gato ninongan tanganing kaming natabangan kansa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasala na sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, manda kami naghahalat kan maugmang paglaom mas intagdatungan sa mong paraligtas na Jesu Kristo.

0: Jesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, at sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyok, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin naghahade, sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapas sa indo sa gudbaman.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarohan kita kantanda nin katuninungan.

0: Kordero kang Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang arong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag mauumayan.
0: Anhawak ni Kristo.
1: Amen.

0: mamibi kita. Maugayo na ma ining misteryo na sa mong inako makataor sa mo nin bagong buhay sa seimo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapa sa indo.
1: Asin sa imong spirit.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan. Ama asin aki patiin ka na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na misa magdanay lugod kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
6: Ako po si Amirag, kang pinagbubong. Nakakaubos magkudakulo na maluto. Masiram kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw.
7: Utam! Utam! Nakaubos na naman ako. Manok ni Osang kami ni ate.
8: Ako si Pig. Kasi paborito ko ang manok ni Osa. Masirap talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
2: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako.
12: Makidis to.
11: Parang walad.
12: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Ballroom on 1.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
7: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
9: Ballroom on one.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw nyaw nyaw.

0: Dito ko ang manok na osa. Masigaw talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok na osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips.